awi nyoko soro kukuraye bubwe janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndurema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunyala ka se ko fle anika dobo e ka geleya o kononana ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndurema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yele bololo sanfe ma ko o te se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele so roson au dans bi vacances du mois kené kan obinu yere balité trop obinu yere ira walsa o kase ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nusontia a here a geleya anade gunkonona na